zanna waggulu eyo kabaka bakabaka, ani akwenkana omulungi, gwajuza etabaza zaffe n'amafuta, ojuza ekikompe kyaffe ne kiyiwa, gwe addamu essaala zaffe, olwazi lwaffe, ye gwe lwazi lwange Mukama, gwe wekka gwe neesize Mukama wakati mu mbeera neesize gwe, wakati nga biganyi nekuteko gwe.

Wagulwe kabaka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza zaffe n'amafuta. Ojuza ekikompe kyaffe n'ekiyiwa. Gwe Adamu esala zaffe. Olwazi lwaffe. Ye gwe lwazi lwange Mukama. Gwe wekka gwe neesize. Mukama wakati mu mbeera neesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.